Oh, Black IPR in time. Tim, tayo kuta ba kayo mga ganyan? Pak? Dynamite! Fish pa? We bring the light.